0: 92.7 Thunder FM again. The other city, 93.7 Thunder FM. Booking on 16 after 8 o'clock. It's Gento SB19. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigatin sa lasa, swag sa bulsa. Last hour ng ating program on this very beautiful Friday morning. Kamusta po kayo? Teka muna, mga nanilhig na. O karong orasa. Magandang umaga po sa inyo. Ayun, alam mo yung paninilhig nila. Kanina pa nagsimula yan. Hindi matapos-tapos. Alam niyo kung bakit? Habang nanilhig sa bakuran, hala, sigig, tabi. Sa silingan. Alam mo yung ginasilhig nila, yung dumi. Balik-balik na lang eh. Hindi naman talaga panilhig yung kanilang motibo doon eh. Oo, maritay siya sa silingan. Pero hindi naman talaga yung silingan, di ba? Habang nanilhig ka, muagi. Pag-agi, kukwentuhin ka. Alam mo, Mare? Hoy, ikaw naman, ito si, interesting. Say mo, interesting. Kwentuhan na kayo ngayon. So, ang suma total, ayun, isang oras na wala pa nahuman sa panilhig. Di ba? Kapamaya na yung maritesan. Nilhig siya. Limpyo siya. Paibutag. HBG Joseph. Sabi niya, siyempre daw, everyday ligo. Oo nga, no? Sa lahat ng mga drivers, ha? Mahalaga na lagi tayong naliligo para humutaba. Diba? Pare, inaamoy-amoy kaya tayo ng mga pasayero natin. Di lang natin nakikita. Kala nyo ba? Magandang umaga, pagpanimbaya sa iyong buntag, sa pamilyang Wabe, ha? Ang pamilya Dacula at family Modiquillo. Ang ganda din ang family Dragon sa barangay 31, labi na sa kanilang bukod ng Dano Kapitana, si Kapitana Delia Wabe. Magandang umaga po, maraming salamat sa pakikinig. Uy, ang Dunkin Aurorama Carmen, nakikinig sa atin, si na Marvin La Victoria, ganda din si Karen Ligang, and especially daw kay Junalyn Yabo. Mga sulod na ito, mga amiga. Regards the iPod kay Mami Marilyn. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Speaking of Mami Marilyn, kailan ba yung nag-message? Kahapon niya tayo. Ang tanong, nabasa ko ba yun? Parang meron. Eto, magandang umaga. Ulitin natin to. Galanog-lanog na dyan sa may Carmen Market eh. Sa iyo kayo naglanog-lanog ang mga monitor sina Agustin and Mrs. Cabala. Ulitin natin ha, kina Agustin and Mrs. Cabala dyan sa may cafeteria section. Magandang umaga kina Arlene, kina Nestor at kay Zaya, Neri, Bangkeo Family. Magandang umaga Jomar Store, Jubilin and Popoy Villadores. Magandang umaga Bonimar Basadre at kay Nanette Raniego. Magandang umaga po sa inyo. Dami nakikinig sa atin dyan ba? Talaga naman, centralized ang tunog. Thank you. Ma'am Cha, magandang umaga din po, Ma'am Cha. All the way from Bulwa. Talaga na napakasarap ng inihaw na tuna pa nga. Thank you po. Sa inyo magpaminaw dihan na pita. Diba? Totski Carwas, keep on me. Good morning. Thank you so much. Yung iba, ang dami pa. Kamaya ako nababasahin, ha? 19 minutes after 8 o'clock commercial break tayo sa Glenn. Pabalik pa po ako with more. Still with me. Ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay ka ay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin 83 pagkaroon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani yung capricorn mo ano siya usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kaya lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag
1: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas salamat kayo ma'am
3: usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy! Unsa guni ba sa kaninyo, Primario? Ingon ugting ulan. Nangyikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Maobitaw nga nagundang ko sa pagdaro kaya nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño uhulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, 833!
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: Hop, yeah! Huwag muna lalabas sa bahay. Ito na po yung traffic update natin. Pakinggan mo muna.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
2: RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
1: Nasa liga natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang morning.
4: Magandang morning din sa iyo, Jason. Kanina, galing po tayong Bloomingdale. May kaluwagan pa naman hanggang nakalabas tayo ng crossing Ipunan. Maluwag pa, Jason. Maliban na lang dyan, sa banda po ng Ipunan, approaching Ipunan Bridge, sa harap ng fruit stand, may banggaan kanina dyan, Jason. Isang taxi at isang SUV na private. Kaya masikip na po ang daan dyan. Diretso-diretso tayo. Kaso Jason, wala pa pong nakarating na police investigator, kaya hindi pa nakuha yung mga sasakyan dyan. Kaya may masikip na po. Hanggang nakarating tayo ng Bulwa Highway. Sa Bulwa Highway, Jason, may kaluwagan na kasi wala na po yung ano natin, yung galing Visamis Oriental na mga minibus at saka yung mga bus dyan, hindi nakapasok na sa Bulwa. Kaya may kaluwagan na po yung Bulwa Highway natin, Jason. Hanggang diretso-diretso tayo, hanggang nakarating tayo ng Kauswagan Highway, ganun pa rin. May stop and go lang po dyan. Sa banda po ng may traffic light. Ang Marcos Bridge natin, maluwag pa naman. Nakarating tayo ng same recto, ganun pa rin. Maluwag, lapasan highway. Stop and go lang po yung mga sasakyan. Lalo na po dito sa banda po ng Gusa Galaxy Intersection, Postal Road. May kulagan pa naman sa ngayon, Jason.
1: Yun! Sige, maraming salamat sa iyong report. At ingatan ng mga pasahero, ingatan ng iyong pagmamaneho. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
4: Yan ang liting sitwasyon ng makasadang nadaanan ko ngayon. Heart Masada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Thunder FM again. The Otter City 93.7 Thunder FM. We get on. We get 45 minutes after 8 o'clock. On us, the end of the Sounding of Playtime Entertainment, Born for Happiness. Hands up. That's Gabriela. So from Cat's Eye. Isang good morning muna. Ihirit natin yung mga shoutouts na ito. Tinambakan na ako ng mga pa-shoutouts. Kay Bernard Kenneth, Renato Marlon, Naknak Gilbert, at saka kay Lodelia. May mga taga ano to, Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang Acera family nakikinig din sa atin, oh, all the way from Zone 11, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Odeso, Acera, shoutout po sa inyo. At sabi ni Ate Fel, bad ng Marites Idol. Okay, radili manghilabot sa life sa ibang tao. Sa bagay, ano? Chika-chika lang naman yan. Yan mo na sila. Lady M, magandang umaga sa lahat daw po ng Heartnatics. Ganun din siyang grupo niya, oh. Pero din Heartinians. Diba? Debs and Robles, magandang umaga rin. Thank you, brother. Magandang umaga. Listening while namahaw. Dali, mamahaw, tapogi. Sabi niya, it's me, Karen Torres, Nilo ng Lapasan. Maraming salamat, ha? Sa inyong pagpamina, Dihanda Bita. Mga taga Grace Win Hardware, thank you so much for listening. Sana yung maganda rin ang inyong mga umaga dyan. Sige, padayon. Oh, sa pagpamina, Dihanda Bita. Yun, oh! Thank you then, SMK Ukay Ukay. Good morning.

0: Nagadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Kogon, Barangay 31, Shanamay Pasko. Shanamay Pasko ng Kogon, Barangay 31. Congratulations ha, nakadaog kang bugas at groceries. Samantala, eto pa po yung mga pangalan pa ng mga nanalo pa ng bugas at groceries. Okay, babanggitin ko, pag nabanggit yung pangalan mo, pumunta ka dito, magdala ka ng iyong valid ID ha. Eto, congratulations! Ba't ayaw mamatik? Ano, mabuklat. Congratulations kay Raymar Ninyal ng Pasil, Kauswagan. Raymar Ninyal ng Pasil, Kauswagan, kung gaya sa'yo, ay ikaw ay nanalo ng bugas at groceries. Ganon din, si Jeneline Canoy. Jeneline Cainoy. Ay, Cainoy pala. Jeneline Cainoy ng Cabina Zone 7, Bunbun. Congratulations. Nakadaog sa gang bugas at saka groceries. Ganon din, si Junry Legaspi ng Marseille Taxi. That's a Junry Legaspi ng Marcy Taxi. Congratulations. Ganun din si Lovely Angkod. Lovely Angkod ng Bunbun. Congratulations sa'yo. Iris Joy Dalman ng Zone 12 Carmen. Iris Joy Dalman ng Zone 12 Carmen. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit na kadaog mugbugas at grocery. Sumayin nyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito po inihatid sa ante ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. And for a break, I'll be back with more. Hey, stand by.
1: Heart. 93.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
4: Taga Santa Rita Farmer.
3: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

abang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity. EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang patakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula, bisag duha, mawala na, mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP, ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pa ta gani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, nga gisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilahang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule o H3 Immunity Capsule. Pwede na isabay, pinangga, before matulog or human panihapon, para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Dugang pagtuon unsa nga mga balaod sa tong mga hunahuna para magpabiling kwalidad og balanse ang atong mga pangunahuna. Gitawag gini repetition becomes habit. Imagina nga nagbaklay kas kasagbutan tag asing sagbot, pinangga. Permero nimo baklay lisod pa kay tungod sa daghang sagbot. Ikaduhang baklay posible nga lisod gihapon. Sige, nagbalik-balik baklay didto, oy nakita nimo nga nahimo namang ruta na nimo didto. Nakita na nimo nga naa kay dalan. Pag naa nay dalan, dili na lisod, tama? The same sa tong hunahuna. Permero ra lisod, mga pinangga. Ingana gihapon ang trabaho sa tuang hunahuna. Pananglitan kung i-training nimo nga magsigi ka og bagulbol, sige reklamo, matraining ang imong hunahuna nga imbis solusyon, imbis kalmado, dito ra jud kas pagpangita og mali, pinangga. Reklamo, bagulbol, unya kung gusto po nimo i-train ang imong kaugalingon nga magkasuko lang jud ka, dali ka masuko, i-training nimo, mao na nga mahimo ra pud nga dali pag ka masuko, automatic suko kadayon. Panalitan, gusto nimo unya-unyaon ang imuhang trabaho, matraining pug ka, pinangga, sa procrastination. Mauni-uni arapod nimo, pero imuhang i-training, imong balik-balikon, i-develop nimo ang pagpasalamat, pailob, pag-ehersisyo, kalmado lang nga komunikasyon, unya pagdisiplinas ka ugalingon. Ang tawag ana astong brain pag-reorganize sa imuhang utok, ang tawag ana neuroplasticity. Kung unsa to imuhang gibalik-balik, i-training nimo dito, mohimo na siya dito pathway nga mahimo na siyang sayo na lang. Basta i-training. So, muna yung nakanindot nga i-training lang yun ang kaugalingon. Mabitaw ingon si, sa ang usap ka psychologist, inilado nga psychologist. The great thing then in all education, ang dakong butang daw sa tanang edukasyon is to make our nervous system our ally instead of our enemy. Ang pinagadakong butang sa tanang edukasyon o pagtuon, pinangga, mao ang himuon nato ang atong nervous system nga atong kauban, atong supporter, atong magtatabang imbis atong kaaway. Diba usay mo ingon ta nga adi na jud kausab nga ani na jud ko hopeless na jud ko, mao na ginabutang sa atong hunahuna. Murag nahimo na inuon natong kontra ang atong hunahuna, di na jud ka mausab ing ana namang jud ka ana bitaw imbis moingon data dapat

0: Naglisod ko karon pero makalingkawas ra ko nani. Dili ni permanente. Kining akong pag-unya-unya, usbo na ko ni nga mahimo na ko nga mas productive or mas healthy. Ang pagkausab magsugod lang yun di ay sa ginagmay, correct lang nga decision nga, gi balik-balik, basta permanente nga balik-balik, diha mo create siyag pathway. Mohimo siyag dalan para sa yun na lang ang pagbuhat ana, automatic na lang na siya. Naana sa imuhang subconscious, dili na kinahanglan ni mo hunahunaon kaayo, kundi automatic sa yun na lang siya kaayo. Mauna nga, ang ato ang buhaton, suportara nato ang ato ang hunahuna. Pinaagi sa insaktong disiplina, insaktong tulog, insaktong pagkaon. Mao bitaw kinahanglan magtuon sa gyud ta unsaon nato nga mahimong insaktong tulog. Magtuon ta kinahanglan unsa nga mga pagkaon nga nabilong siya sa mga sustansyadong pagkaon. Hinumduman nato nga physical reform prepares the brain for mental and character reform. Ang atong hunahuna mariporma na siya, basta ang ato ang panglawas, ginareporma po nato. Kumbaga, ginapreparar ang ato mga utok, ang lawas nato, nagatabang ni sa atong utok mga pinaga. Ato ning padayunon sa sunod nato nga series mga pinaga. Tangi gihapon ni siya, kay ato apa ni siyang dungagan, unsaon nato pagabalo, o unsaon nato pagkabot sa usa ka balanse o kwalidad nga panghunahuna.
1: Stay tuned in mga pinaga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay giclear sa gino pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang gino pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbiling tagasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Your life moves in the direction of your strongest thoughts. Sa Bisaya pa mga pinangga, ang ato ang mga kinabuhi, nagapadulong sa direksyon kung asa nga hunahuna ang labing kusgan. Numduman nato nga pwede nga di nato makontrolar ang musulod sa atong mga hunahuna, pero pwede ta makapili unsa nga mga hunahuna ang ato ang ipabilin og atong himuon. Mao nagingon sa Romans chapter 12 verse 2, ang word for today, be transformed by the renewing of your mind. Kinahanglan mag-mausab ta pinaagi sa pagbag-o sa atong hunahuna. Ang kausaban magsugod sa pagbag-o sa atong hunahuna. I-training nato ang atong hunahuna, palig-uno nato ang atong mga lawas, gamhan nato ang ato ang mga emosyon, og pilio nato unsa ang insakto matag adlaw. This is Doc Bri Palangi reminding you, small wise choices build a balanced mind and a better life. Bisag magsugog gamay, basta tama lang ang desisyon, mao kini siya makapabalanse sa itong mga hunahuna o muhatag maayong kinabuhi.
2: Basta healthy, happy!
9: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!

0: Suricat.
1: Hoy, nakainom na ba mo? Nakatake na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pawa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest, pag take nimo ni ana ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo adto na sa imo mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: I have EXL Makabuhay.
5: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming, pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester

0: Nga adunay pormal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, certificate of indigency o social case study gikan sa inyong municipal social welfare and development office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan SED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Pinaigting ng National Food Authority bukid noon ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng local government units sa lalawigan upang mapabilis ang pagpirma ng Memorandum of Agreement para sa pagpupondo at pagbili ng bigas. Ayon kay Glenn D. Otoy, Information Officer ng NFA bukid noon, layunin ng kasunduan na matiyak na may sapat na buffer stock ng bigas na maaring gamitin ng mga LGU sa relief at rehabilitation operation tuwing may kalamidad o iba pang emergency. Sinabi ni D. Otoy na alinsunod ito sa Republic Act No. 11203 o Rice Tariffication Law na inamyendahan ng Republic Act No. 12078 upang mapalakas ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa agarang pagkuha ng supply ng bigas kapag kinakailangan at maaari rin itong gamitin sa pagpapatupad ng mga programa tulad ng rice allowance para sa mga empleyado ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, formal nang nakapirma ng MOA sa NFA ang mga lokal na pamahalaan ng Kabanglasan, Maramag at Valencia City, habang nagpapatuloy naman ang koordinasyon sa Malaybalay City at Kalilangan para sa kaprehong kasunduan. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:14.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: With heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Magkabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Sunrise.
1: Mga impormasyon pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
5: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na ang kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating baladudunan. At siyempre yan, ang ating po ng mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
7: Diyan po to.
2: Nanay, dyan. Okay po. Hello po, nanay. Kumusta po?
7: Akala po, ito, parang si Kuya Boy yung kumakanta ng Rice Coffee. Kasi kabusis po. Kaya sabi ko, mayroon din kayo sa noon time.
2: Okay po. Meron po, nanay. Meron.
7: Tapos may ito, sa gabi din. Sa
2: yes.
7: Meron.
2: Meron po.
7: Ito sa 90.5.
2: Tama po. Meron po kami.
7: Nag-open ng lagi ng yung kabahay namin dito sa sa baba. Narinig ko ang kanta. Natural time. Ganun.
2: Opo.
7: Alam mo kaya din?
2: Opo.
7: Hindi pa ako yung 25-in-1.
2: Aha.
7: Yung talaga napili ko yung tatlong sasilang.
2: Mm-hmm.
7: Po. Pero naka-bilit na rin ako pang-apat na box sa 14-in-1.
2: Opo.
7: Tapos, yung kinukumbinsi ko, nagpunta ko sa kanya.
2: Opo.
7: Tapos, nagpunta ko sa kanilang bahay, nagpunta niya yung box na, another box na nabili ko.
2: Mm-hmm.
7: Naku, humihingi na naman. So, hala. Naku. But, yes, nasigyan kita na bumili ka dahil ang yung mga bigisins mo compared to this rice cookie, not cheaper ito. Compared to your bigisins na, naku, very much expensive, very costly, sabi ko sa kanya. Kaya kaya mo bumili nito. Ang magamit nila may tag-tag-tisos, may tag-tag-tisos, may tag-tisos. Nakabili ka na. Tapos itong only 182 pieces to one box, hindi mo mabili. Ayaw ko na magbigay sa iyo, ha? Yes, natin dalawa. Kasi pinatis mo ito tayo. Kasi sabi ko yun, kapag ininom ka nito, kagaling ka. Paano ka magagaling na yadikanin mo tiner. So, siyempre, kung hindi ka magbili, di wala. Wala mangyayari.
2: Opo.
7: Sabi ko. So, then, sabi niya, hindi, wala kang pera. Hindi ako mangyayari, wala kang pera. Nakabili ko nga ng hapono sa 1,000 ang gabot. Ayun, huwag kang laging ibang laging nag-iini, apat na nabigay ko sa kanya, pag-testing lang ba? Diba, masalap? Masalap na anit. Bigyan pa. Pilihan din na, hindi na. Ayoko ng ganong klaseng tao. Bibigyan na, tapos hindi na naman. Hindi maganda ang ganon, sabi ko.
2: Dapat, opo.
7: Kapag nagsata mo itong rice cookie, pakikita mo, ang lahat ng kalagdaman na sa loob ng iyong katawan, sagaling ka talaga.
2: Tama.
7: Sabi ko sa kanya.
2: Opo.
7: O ngayon, tignan mo sarili mo, iadikarin mo, sino, it's because of that, you say that taking. O na, sabi ko sa kanya.
2: Apo.
7: I-stop ko na dyan. Imagine, kung sinabi ko sa inyo, 8 times of medicine sa pneumonia, inom, breakfast, lunch, and dinner, walo. Uubusin ba yun? Kapag maubos na, punta ka naman doon. Ibang another medicine naman ang i-ano.
2: Apo.
7: Ibigay sa inyo. Diba? Nakakano yun, nakakasisira sa kidney.
2: Tama.
7: Eh, naniwala talaga ako sa ganun. Kaya po.
2: Tama po.
7: Ako, kaya po. Alam mo ko na, Boy. Palagi ako nagpunta sa makaisa ang utita. next time, I will buy that 25-in-1.
2: 25-in-1, dapat lang. Opo.
7: Bibili talaga po. Oo, kasi gumagaling talaga po.
2: Salamat
7: yung
2: po.
7: Yung malabo ang mga mata ko ngayon, ay, naku.
2: Okay na.
7: Talaga.
2: Okay na.
7: Okay na.
2: Very okay good po, Nanay. Thank you, Nanay. Salamat po.
7: Dahil ito sa pananalig natin sa Panginoon
2: correct.
7: Na tayo ay gagalingin niya.
2: Tama.
7: Dapat may pray.
2: Correct.
7: Tapos, para ipakita sa Ginoo nyo. Lord, oh, ito na ang gamot ko. Yun na.
2: Tama.
7: Ito na ito. Magkasarap ito.
2: Tama.
7: Kahit ito lang may stupi.
2: Tama.
7: Magkasarap ito. Magtagaling talaga ito sa katawan.
2: Tama po.
7: Noon ako, ayos hindi ako makalakad. Pero ngayon, nako, makalakad na ako.
2: Very good.
7: Yung magsimba ako. Yung magsimba ako noon. Kaya ba, no?
2: Apo.
7: Simba ako.
2: Apo.
7: Nakakahiya talaga. Kasi may umuubo kasi ako. Labas ako. Pasok na naman.
2: Oo.
7: Uubo naman. Labas naman ako. Halos 10 times. Nakakahiya talaga.
2: Pero ngayon?
7: Nakakahiya. Ngayon, okay na. Wala.
2: Wala na. Okay
7: so,
2: na.
7: This is ang glory. So, this is ang glory talaga sa rice cookie.
2: Thank you,
7: kasi
2: Nana.
7: Alam mo, Yabin, na ano kasi, anong, na ano ko na, na ano yun, yung sa, rice milk, diba? Yung sa, rice milk sa Tagalog.
2: Mm-mm.
7: Na amoy, naamoy ko, no?
2: Apo.
7: Amoy ko talaga ang mga line-line klaseng sagdap sa rice cookie.
2: Mm-mm.
7: Kami ko talaga, tapos na-taste ko talaga ang lasa niya.
2: So, masarap mga, talaga, ano yun, masarap talaga. Di ba, masarap
7: parang
2: talaga,
7: mga
2: Nanay.
7: Fruit, parang mga fruit, saka mga, ano pa kayo, mga parang fruit, saka mga vegetables, ganoon, ang nalasa ko.
2: Tama po yan.
7: So, ang galing talaga.
2: Tama po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po. Thank you very much po, Nanay. At tumawag po kayo sa akin. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo, Nanay. Mag-iingat kayo lagi. Thank you. Thank you. Sige po, Nanay. Maraming salamat po. Thank you, Nanay. Bye-bye po, Nanay. Bye-bye po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye. Ang ibigan si Nanay Janjan at yan po, napakinggan po ninyo ang kanyang kwento. Usually, sa gabing programa natin, napapakinggan si Nanay Janjan. Kaya sabi niya, ay may ano pala kayo, may programa pala kayong ano, tanghali. Opo. So anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga kwentuhan kalusugan. Another caller online. Wala, naputol. Sige po, tuloy tayo mga kaibigan. Tawag po kayo sa ating mga namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladutunan mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo, pag-usapan po natin ang mga tanong po ninyo para kahit pa paano po ay maintindihan niyo po yung inyo po namang mga katanungan, maintindihan po ninyo yung isasagot natin. Basta po tungkol po sa ating po namang produkto, ang ating rice coffee, ay masasagot po natin yan mga kaibigan. Tawag lang po kayo 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan po mga kaibigan.

0: Siyempre pa, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Itawag nyo lang po. Dito po naman sa ating programa, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Yes po, yes.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jomel Paloma from Baguio.
0: Ano pong pangalan po, tatay?
1: Jomel po, Jomel Paloma.
0: Jomel, okay po. Taga Baguio City.
1: Yes, from Asin Road.
0: Opo. Tatay, Jomel, ilang taon na po kayo?
1: 45.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Wala po. Since the first time lang. First time na malaman ko saan bibili. Ganun, at itry ko.
0: Okay po. May mga iniinang karamdaman po ba kayo?
1: Sir, marami.
0: Marami na. Sa edad niyo pong 45, marami na po kayong iniinang karamdaman, tatay.
1: Apo.
0: Tulad po ng ano yun?
1: Diabetic.
0: Diabetic po kayo.
1: High blood. Mm-hmm. Cholesterol.
0: Uh-huh.
1: Kidney stone problem.
0: Okay.
1: Nerve damage.
0: Dami nga.
1: Apo.
0: May mga
1: package deal po kasi, package deal.
0: Package deal po. Pero may mga gamot na rin po kayo, tatay, na iniinom dyan po sa mga problema po ninyo sa kalusugan.
1: Since naman po, sir, na itinigil ko po kasi medyo po kasi nagkakaroon po kasi ako ng malala sa ng kidney stone. So isang taon lang ako nung June 26 na nagpa-shockwave kasi, kaya medyo nag rin po ako ng gamot, sir. Medyo nag
0: huminto.
1: Nagbawas.
0: Opo. Tatay, dyan po sa Baguio City, kailangan nyo na po talaga na makapagsimulang uminom ng ating rice coffee. Napaka-importante po na bukod po sana doon sa mga gamot na yon na iniinom po ninyo, ipagpatuloy nyo lang po sana yon. Ano po, kung ano po yung mga gamot na ibinigay po sa inyo ng doktor. Kasi sila po yung nag-check up po sa inyo. Alam na alam po ng doktor kung ano po yung mga dapat na gawin. Bukod po doon sa mga iniinom po ninyo mga gamot na yon, pwede nating isabay yung pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po ng napakalaki yung ating rice coffee sa mga naririnig po ninyo, base po doon sa mga naririnig po ninyo sa ating programa na marami pong natutulungan. Halos po lahat ng mga iniinang karamdaman po natin sa ating po namang katawan ay natutulungang maibsan ng ating po namang rice coffee kung ito po ituloy-tuloy po nating iinumin. Diyan po sa Baguio, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa Orion Drug, Ends Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy, dyan sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lacandula, Janmark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and dyan po sa ABP's Best Med Pharmacy. Lahat po yan sa Baguio.
1: Opo.
0: Kung alam nyo po yung lugar na yon, mas maigi po doon po sa mga lugar na yon, pwede tayong makabili po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. At nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Wala pa po. Kaya nga po,
0: po.
1: Gusto kong itry.
0: Tama
1: para
0: po yan.
1: Para alam po, masabi ko naman yung masabi ko naman na hindi po ako magiging ignorante ko anong mga klase.
0: Opo. Wag lang po nating basta itry. Simulan natin yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi dapat po tuloy-tuloy. Sabi ko nga,
1: Opo.
0: Doon po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po natin ng ating rice coffee, doon natin makukuha yung kagalingan na hindi.

0: coffee, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose dahil nga po herbal yung ating produkto. Sa paghahanap naman po, tatay, ng ating po namang rice coffee, Tatay Jomel, hanapin po natin yung tamang produkto. Kasi kapag nagkamali tayo, syempre, masasayang yung pera po natin. So hanapin natin yung tamang produkto po natin, tatay. Okay po? Hanapin po natin, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Okay po? Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, R-I-S-E. Okay po. Diyan po sa karton, makikita nyo po para sure tayo. Makikita nyo po dyan sa karton, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. May sikat ng araw po sa taas. So yun po yung hahanapin po natin. Tatandaan po natin sa paghahanap ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Nang sa gayon ay hindi po masayang yung pera po natin. Okay po. So, mayroon pong 10 sachet po yan na laman, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Okay po. So, kapag kayo po'y umiinom na, Sir Jomel, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago kahit papano, doon po sa inyong kalusugan, may nararamdaman na kayong pagbabago, gumaganda na yung tulog po ninyo, yung pagbabawas po ninyo at wala na kayong gaanong nararamdaman, tawag po kayo sa akin ulit para ibahagi po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Apo.
0: Kung sakali naman po na wala kayong makuha dyan, nalibot nyo na yung mga nabanggit po natin mga butika at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee dahil naubusan po kayo, balitaan nyo rin po ako para masabi natin sa ating mga deliveries ng sagayon ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Okay po. Thank you po, sir. Thank you.
0: Maraming salamat din po sa inyo at mag-iingat po kayo, Tatay Jomel, at God bless po sa inyo.
1: Thank you, sir. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Same po, sir.
0: Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much po, Tatay.
1: Thank you, sir.
0: Salamat.
1: Thank you, sir. Same.
0: Ang kaibigan si Tatay Jomel all the way from Baguio City. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Baguio. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga taga Baguio City. Diyan po sa probinsya ng Benguet. Hello po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat po naman ng mga umiinom na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 dyan. Hello po naman sa kanilang lahat. Patuloy pong dumarami, dyan po naman sa probinsya na yan. Actually, dati na pong napakarami po ng mga kababayan po natin na umiinom na ng ating rice coffee dyan. At patuloy po hanggang sa ngayon na umiinom po ng ating rice coffee, yung ating po naman mga kababayan, dyan po naman sa probinsya ng Benguet.

0: Tawag po ngayon mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623 yung ating naman numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ayun na. Tumawag yung rice coffee, oh.
0: Ayan. Hello po. Hello po.
1: Hello po, sandali. Sandali lang po, eto po.
0: Okay, sige po. Hello po.
2: Hello.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Si Kuya Boy po ito ng rice coffee.
1: Opo.
0: Ano po pangalan po ninyo, nanay?
1: Nakikinig po kasi yung mother ko sa inyo gabi-gabi.
0: Salamat po.
1: Tumatawag po ako.
0: Opo.
1: Hindi po nasasagot.
0: Opo.
1: Tapos po, nag-text po ako kagabi.
0: Opo. At least po ngayon, magkausap na po tayo. Opo. Nanay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Ang pangalan ko po ay Hilda Domingo.
0: Okay po.
1: Dito po ako sa Talavera.
0: Talavera. Po, Talavera.
1: Nueva
0: Ecija. Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 54 po.
0: 54. Okay po.

0: umiinom na po ng rice coffee, hindi pa?
1: Hindi po nga po, sir.
0: Okay po.
1: Nagtatanong po kasi ako kung saan po pwedeng bumili.
0: Ah, okay
1: at
0: po.
1: At yung nanay ko kasi ang nagpapabili at siya po yung nakikinig gabi-gabi sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Si Nanay Susana Martinez.
0: Hello po, Nanay Susana. Salamat po sa inyo. Thank you. Ganito po, Nanay. Diyan po sa Nueva Ecija, sa Talavera, pwede tayo makabili po ng ating rice coffee. Diyan po sa JNC Drug Mart. Meron din po sa... JNC.
1: JNC.
0: Apo, Drug Mart.
1: Opo.
0: Alam niyo po ba yon?
1: Dito po sa may mes Trangkikay.
0: Apo, tapos dyan po sa Ninyas Drug Store.
1: Ninyas Drug Store, opo. Dito po sa dapat ng dating Petrofil.
0: Apo, tapos sa Med...
1: Apo, malapit lang po kasi kami doon.
0: Very good. Tsaka po dyan sa Med 16 Drug Store.
1: Saan po?
0: Med 16.
1: Ayun po, hindi ko alam kung saan.
0: Apo. Basta po doon sa tatlong yun, actually lahat naman po ng mga butike dyan sa inyo, meron na po ng ating rice coffee. Particular, doon po sa mga nabanggit po natin. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong. Dapat po alam po natin yung itsura ng ating rice coffee. Alam niyo po ba, nakakita na po kayo?
1: Hindi ko po alam eh. Sabi niyo po kulay yellow.
0: Golden yellow po. Kulay gintong dilaw na karton. Kung saan po nakasilid yung ating... rice coffee.
1: Tama po ba si next kung spelling ng rice?
0: R-I-S-E po, Nanay. R-I-S-E.
1: R-I-S-T-E.
0: E-E.
1: A-E. Apo. R-I-S-E.
0: R-I-S-E. E, as in egg.
1: Apo.
0: Ayun po. R-I-S-E po, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa. Hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S. E. Okay po. Diyan po sa karton, makikita po ninyo para hindi kayo magkamali at sigurado tayo, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng ating, isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hot dog. Pero hindi po yan hot dog, buamera po yan. Apo. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hanapin po natin para po hindi tayo magkamali at hindi po masayang yung pera po natin.
1: Apo. Tatanong ko na po kay Ate Ninya.
0: Okay po. At saka po, Nanay, kung sakali po na kayo po ay nakabili na at si Nanay umiinom na ng ating rice coffee at meron ng pagbabago
1: Nanay
0: po sa
1: kanya.
0: Apo, si Nanay Susana. At meron ng pagbabago sa kanyang kalusugan. Tawagan niyo po akong muli.
1: Apo.
0: Kung sakali naman, Apo. Nanay, na doon sa mga nabanggit po natin mga butika at nalibot na ninyo yung mga butika dyan at wala po na, wala Apo. Kayong nakuha na rice coffee, balitaan niyo rin Apo. Po ako. Kasi sasabihin Apo. Po natin yan sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagyan Apo. Po dyan sa inyo. Okay
1: po.
0: Ang pag-iinom po ng ating rice coffee kahit po anong oras, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best para po matulungan tayo. Dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat. Kasi makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Kung ito po'y tuloy-tuloy po nating iinumin, araw-araw po dapat. Huwag po natin puputulin. Kasi may proseso po ito. Hindi po kasi ito magic, hindi po ito instant na pag inom mo ng isa, okay ka na kaagad. Okay na lahat, Apo. Balik ka na sa pagiging bata, hindi po yun. Hindi
1: Pero
0: po ito magic.
1: Pero okay lang po na iinom po siya ng maintenance niya.
0: Dapat lang po. Dapat pong ipagpatuloy Apo. Niya po yung maintenance niya po. Wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po umiinom na ng ating rice coffee, iihinto nyo na lahat ng mga advices po ng doktor. Hindi po yun. Iginagalang po natin kung ano po yung sinasabi ng doktor sa atin, ano po yung kanya pong... advices, mga reseta, dapat po sundin po natin yun.
1: Apo.
0: Wala po magiging side effect, wala po magiging overdose na habang umiinom po kayo ng maintenance, umiinom din po kayo ng ating rice coffee. Wala po magiging problema doon.
1: Apo, salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo at mabuhay Apo. Po kayo. God bless po sa inyo. Ito po ay para po sa lahat. Ano po? Kahit Apo. Po kayo nanay, pwede rin po kayong uminom nito para maprotektahan po naman yung ating po namang katawan, yung ating po namang kalusugan.
1: Tanong ko lang po kung magkano po kaya ang halaga nyo.
0: Tama po. Napakagandang tanong para alam po natin. Ang ating po namang...
1: Para po.
0: Yes, opo.
1: Ang ating, save po na yung pambili.
0: Correct. Ang ating po namang rice coffee po, ang isang box po nito ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yun. 10 sachet na po yun. Opo.
1: Apo.
0: Okay po. So, at palagian lang pong makinig sa ating programa para po pag may mga impormasyon na kailangan po nating malaman, eh, malalaman po agad po natin.
1: Apo, salamat po.
0: Mabuhay po kayo. Maraming salamat
1: FM, po. Nakikinig po sa lagi sa FM.
0: Thank you. Thank you very much kay Nanay Apo. Susana. Mabuhay. Ilang taon na po si Nanay?
1: Ano po, 76 po siya.
0: Wow, wow. Okay po, maraming salamat po. At thank you very much din po sa inyo sa pag-aalaga po sa ating mga nanay. Kasi sabi nga natin, wala pong katumbas ang sakripisyo at ginagawa po ng mga nanay sa atin. Nanay sila simula nang lumabas tayo sa mundo hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, sa huling sandali ng kanilang hininga, nanay pa rin po sila. Hindi nagtatapos yun. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Thank you very much po, Nanay Hilda. Mabuhay po kayo. God bless po. Pakikumusta na lang po kay Nanay Susana. Salamat po.
1: Hello po si Nanay.
0: Hello, Nanay Susana. Hello, Nanay. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo, Nanay. At iinom na po kayo ng ating rice coffee. Salamat po. God bless po.
1: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. Salamat. Mabuhay po kayo. Thank you. Bye-bye.
1: Thank you po.
0: All the way naman yan sa Talavera, Nueva Ecija, mga kaibigan. Si Nanay Hilda at si Lola Susana. Ako, napakaganda pong balita na magsisimula na po silang uminom ng ating po namang rice coffee. Patuloy po sa pagdami, mga kaibigan, ng ating mga kababayan na umiinom po ng ating rice coffee. Kaya po, sa inyo pong lahat, ano po, na kung minsan ay nauubusan po sa inyong lugar, hayaan nyo po at ginagawang po ng paraan. Ganun po talaga dahil napakarami na po natin na umiinom ng ating rice coffee. Buong Pilipinas na po yan. Rice coffee na po ang sigaw ng bawat isa po sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil marami na po tayong natutulungan, marami na pong nagbabago ang kanilang kalusugan dahil po sa araw-araw na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ang kaibigan, paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: 93.7, this is Heart FM.
6: Heart FM time. It is now 8:04.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:29.
1: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iko maduulog tao, kay pertigbahoa. Bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay!
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:11.
1: Ipinakikilala.
2: Rice Plus Herbal Capsule.
1: Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman.
2: Pampalakas pa ng katawan.
1: Sakto sa mga taong on the go.
2: At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano.
1: Mayaman sa mga natural na sangkap.
2: Gaya ng mangosteen,
1: turmeric,
2: Korean ginseng,
1: spirulina,
2: moringa,
1: bua mera,
2: guava,
1: rosehip,
2: at sodium ascorbate.
1: Na mataas sa vitamin C.
2: Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
2: Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:42.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Lapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Kaya araw paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa istasyong nagbibigay ng balitang totoo at musikang sakto sa inyong puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Kumusta? Kumusta, kumusta? Mayang buntag ka na itong tanan. Maayong kabuntagon sa itong tanan. Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na gid sa ito ang pinalanggang probinsya sa Bukidnon sa 20 kalungsod ug 2 ka syudad, 464 ka mga barangay. Good morning, good morning, good morning! Ang inyong ubos nga lagad sa kanginan, mga panimbaya kaninyo. Nining adlaw ng Sabado, pizza 8 bulan sa Agosto 2026. Kini si paglaom den siyon sa programang Barog sa Kamatuoran. Magtagaw-taw na po, sulod sa 2 ka oras ang takna sa kabuntagon. O ganini nga adlaw mga iksoon mga igala, ato nga timbayaon ang atong mga suking tigpaminaw via internet. O ingon na sa ato ang FM radio, frequency 93.7. Sa mga nagasubaybay sa atong programa, maayong buntag o i-tune in na ka na inyong radio. O ingon na sa ato ang mga followers sa ato ang live sa Facebook. Live na usap kita karon og ang inyong ubos nga alagad sa kanginan, nagapanimbaya og nagadahom sa inyohang pagasunod-sunod. Tungod kay kini nga adlaw, adlaw Sabado, ato lahi na usap nga isyo ang ato ang paghahatagan og pagtagad karon sa kahanginan. Oni of course, mahimo kitang alerto sa ato ang programa karon kung adunay magagapaminaw. Labi naging dunay mo likes, mo share, kana lang simple ragin kaya itong hangyong mga igsoon, mga igala. Og sa dipatamo at dosunan, atutas atong pagpangaliyan sa atong labaw magkagagahom.

Sa makausap pa maing buntag nga natong tanan, mga igsoon ko sa ato ang entero probinsya sa Bukidnon. Nga gapadayon, subaybay sa ato ang programang Barog sa Kamaturan. Og manginaot ko nga bisan og padayon mo nga nagabuhat sa inyong mga buluhaton, sa inyong tagsa-tagsa ka mga trabaho, hinaot nga adunay higayon nga diin inyo kita nga uban-ubanan ining duha ka oras sa tuang pagtagawtaw sa kahanginan kay aron usab nga makabaton kita og gitawag nga energizer nini atong pagpakigbisog diri sa kahanginan. Mga igsoon, mga igala, maayong buntag usab diay sa atong mga igsoong SDA nagapaygayon karon sa ilang panimbahon og sa atong amahan sa lungsod Maramag, Mayor Joel Drumal, Vice Mayor Janjan Malag ug tanang membros konseho. Maayong buntag. Og ingon muna sab sa ato ang amahan sa lungsod sa pangantukan, Mayor Manolito Garces, Vice Mayor Juan Hernandez, ang sa tanan ng mga association nga na-registered sa DULI og ang nakadawat na o grant. Maayong buntag kaninong tanan. Doon na mo'y queries, pwede mo mga pangutana din sa ato ang live kana kung nag-follow mo sa atong live. Type lamang 93.7 Heart FM Bukidnon. Madyong buntag sa tanang katawahan sa lungsod sa pangantukan. Barangay or BSK Election 2026, dayon mga igsoon, mga igala. Labi na nga wagyod gisgutan sa suna, so dako gyud kayo ang chance nga madayon. Article of Impeachment, batok ang VP Sara Duterte, doon na nabay inyong nahingpalgan or doon na nabay o kumbaga kumbinsido na ba mo nga kining maong pagpaygayon sa impeachment o saka accountability ang ipangita, dili political harassment. Good morning, Sir Ben. Good morning, Kang Danny Boy Balakinto. Salamat. Dan, asa ka karon, asa yung location. Amping ka niya. Salamat, ikaw ang unang may timbaya. Oga, malipayon tani ana. Oga, upat sa 18 ka mga brave Marines, Merikant sa ilahang pasiunang affidavit or sa ilang pasiunang pamahayag. So unsa kay mahimong linugdangan ani mga igsoon, mga higala nga merikant man ang upat. Og sa ilang pagrikant, ilahang gipadayag nga ang ilang pasiunang salaysay batok kang BBM, PBBM o kang Martin Romualdez Y Kamatuoran. Din hinakaron mga igsoon, mga higala. Musumbalik na dahil nakaron sa pangutanang hain man or unsa kahay kamatuoran niadtong sa suna, mga igsoon, mga igala. So magkano ang dahilan? Katong suna ni BBM nga nagbungkid na, nagtapok-tapok na ang mga ebidensya batok kang former House Speaker ngawa niya nganli pero atong nganlan kay maumungin ang former House Speaker Martin Romualdez. Naunsa kay mahimong linugdangan ni ini karon nga nirikant man ang upat ka brave Marines. Ato ni siyang hatagan og pagtagad, mga igsoon, mga igala, tungod kay ang nabilin nga mga brave Marines adunay ilahang pamahayag nga kana bang rason o hinungdan nganong ang kining upat ka mga brave Marines posible yun nga or ang rason o hinungdan sa pagbalitok, pagbaliktad nining upat ka mga brave Marines. Unsa kay hinungdan ani mga igsoon, mga higala? Dayon, mga igsoon, mga higala, atong hatagan og pagtagad ang of course ang ika-3 ka adlaw. Ika-3 ka adlaw nga Article of Impeachment, Article 1 of Impeachment batok kang Vice President Sara Duterte nga ang maong allegation is a confidential fund misuse. Okay? Then musunod din ang pangutana, mga igsoon, mga higala, nga para sa imo isip citizen sa Pilipinas, legal resident sa Pilipinas, ordinaryong lumulupyo sa yutang batoon, dili yutang batoon entero, yutang natawhan sa Pilipinas, para nimo
unsa gyon ang impeachment ni Vice President Sara. Accountability ba gyon ang ipangita ni ini sa mga nag-prosecute or usa lang ni ka-political harassment? Morning, Sir Ben. Happy Sabbath Day. Yes, happy Sabbath Day kang Nursing Kabaya. Salamat. Okay. Sa atong mga igsoong SDA, nagapaygayon sa ilang panimbahon. Happy Sabbath Day sa atong mga igsoong SDA. Atong unahon pagtagad mga igsoong mga igala kining BSKE election 2026. Adunay mga hugon-hugon nga adunay si like Senator Amy Marcos og Senator Chase Escudero may duso og usa ka resolution to postpone this 2026 BSK election. So kung pananglitan lang madayon or maggrant ang ilahang pagduso ni mang maong resolution kay ang kining resolution mga igsoon mga igala dito ni resolution ni dito ipasa ngadto sa COMELEC. Pero of course ang COMELEC magagad pod sa mandato sa presidente. Now, sa suna sa presidente wala malakbitan ang pagkansila sa atoang barangay and SK election karong tuiga. Kay kung madayon manggaling, so I do not know kung unsaon ni pag pasabot sa unsa na poy kumbaga statement niini sa Korte Suprema kay ikatulo na kani nga postponement dayon gikan sa regular gyud nga schedule sa BSK election. Sige lang move. So unang move, ikaduhang move gideklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional. Now karon sa ikatulo kung i-move pa gyud another unconstitutional na pod nga desisyon. Now, ang mga gapanikad bitaw karon sa BSKE o Barangay and SK election, ang dama-dama na lang na inyong kauglingon kay kung ato siyang i-calculate, unang-una, dako ang porsyento nga madayon gayod siya. Kay nga naman, number one, wala siya gilakbitan sa sunas presidente nga ikansila. Kaduha, gamay na lang ang nabilin nga espasyo, oras, panahon para ikansila ang maong election. Ang maong, yes, BSK election. Knowing nga dunay impeachment pa nga mulungtad og 92 days. Matud pa sa kalkulada sa Senado. Unya, ika-13 days pa lang kagahapon ang impeachment. Unya, naapata sa Article 1. Kaya ang unang nga giratsada mga igsoon, mga igala, sa Article of Impeachment, sa impeachment ni BP Sara, ang Article 4 man, nga mao ang betrayal of public trust. Nakaroon ang Article 1, milaktod sila, ang prosecution sa Article 1, ang confidential fund misuse. Kung di tamasayop, aduna na'y upat ka-witnesses. Tulo, okay, doon na'y pito tanan ka-witnesses ang na-presentar sa prosecution. Og, I do not know kung asa pataman or pila pa katistigo ang ilang ipadayag. Ang pangutan na ani karon sa pito ka-witnesses nga gipresentar sa prosecution para sa imo, aduna bagyoy, aduna nabay, napalgan nga ingno nato sustansya sa maong aligasyon batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Pwede na nimo siya tubagon mga igsoon, mga igala, kung aduna na bagyoy sustansya nga nakita nga magpamatuod gyud nga oy, murag may kamatuoran galing, murag makumbinsi galing kung kasing-kasing mutuo na para sa imo. Unsa man niining duha ka artikulo, unang article nga gipresentar Article 4, betrayal of public trust sa tulo ka mga witnesses nga gisalang diha sa Senado mga igsoon mga igala, si NBI agent Kalilong, NBI director Jeremy Lutok og NBI
Regional Director Jeremy Lutok o si NBI Director mismo matibag? Doon na ba inyong na-discoveryhan? Isip mga listeners o katawhan? Doon na ba inyong nakita nga para ninyo adunay punto or adunay sustansya ang maong aligasyon batok kang Vice Presidente Sara Duterte? O, kung naa, ay komentaryo lang. No? Then, ikaduha mga igsoon, mga igala, din hita sa Article 1 nga ang confidential fund misuse. Muna itong hatagan o pagtagad. Ato ni hatagan o pagtuki karon ako'y ipakita nga mga basihan aron nga ma-picture out nato mga igsoon, mga igala, ang kaniya ito ang gisgutan nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Lain pa mga igsoon, mga igala, Senator Bato de la Rosa na nabaniog nga nadakpan na daw. Manay pangutana. Na kung nadakpan naman, o kung pananglita nadakpan si Senator Bato, para nimo unsa may mahimong linugdangan, unsa may mahimong resulta. Niining sitwasyon karon sa ICC, nga na-ICU man, matod pa ni Attorney Harry Roque. Kaya ang ICC karong panahon na mga igsoon, mga igala, although padayon gihapon, ang ilahang paglitis sa mga cases nga gisangat nga to kanila, apan they are totally affected yun sa war nga gideklarar ni President Donald Trump batok sa mga ICC associate justices o ang uban pa nga mga ingnon nato higher ingnon ta tulo ka mga ICC judges tungod kay of course sayid kita nga si President Donald Trump mga igsoon mga igal determinado gayud nga matudpag pulpugon ang maong korte ang isa sa pinaka highest court dinhi sa tibuok Pilipinas nga mao ang International Criminal Court. Nako pananglitan tinuod nga nadakpan si Senator Bato, doon na pabaka ni epekto kung dalon siya sa ICC, kamao man ay katuyuan. Mao man ay tuyo nga dakpon-dakpon si Senator Bato o dalon dito sa ICC. Dito siya taralon mga igsoon, mga igala, matod pa sa atong gakakuha ng mga ingno na to, interview sa mga natahasan sa balaod sa anining gobyerno sama sa NBI o Ombudsman or DOJ. Kung mapagawa sila, of course. Ang ilahang statement nga they want to surrender Senator Bato de la Rosa to the ICC. So another violation na po posible, mga igsoon, mga igala, ang makomitar ni ining administrasyon kung ilan ang buhaton ngadto kang Senator Bato de la Rosa. Time check mga igsoon, mga igala, adunay 18 minutos ang milapas sa alas 7 sa kabuntagon sa ato nga panag-uban sa programang Barug sa Kamatuoran. O gakini nga programa hatod ka nato sa ato ang Kongresistas Tercero Distritos Provincias Bukidnon, ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zubir. Okay, so alang ni atong nagapanikad. Nagapanikad mga igsoon, mga igala, nga muapil gyud bugnong lugay noon nining umaabot nga BSK election, la andam-andam na mo. Andam-andam na mo kay mahal ra ba kay gasolina mga igsoon, mga igala o krudo. Unya isa na sa iyang ngo unya ninyo. Ako dili na ko hagiton ang atong mga igsoon nga mga muhatag og sentensya sa inyo karong na November 2. Apan di ginamalikayan mga igsoon mga igala kay matod pa sa ato mga igsoon, this is the only way or this is the only time nga sila makayungo-ngo sa mga politicians. Og mo ni ginaingon nga kung maapil kas bugnong lugay noon, og naagi kay tinguha nga muhawid gud sa pinakataas nga rindas mga gamhanan sa ato ang barangay, di na ginamalikayan nga yungo-ngoan kagyod sa imuhang mga ginsakpan diha. Kaya the moment nga makayungo-ngo na sa imo, posible nga aduna kay luna sa ilang kasing-kasing. Posible po nga kining kapangayungo-ngo sa kaipods panahon. Bisag kabalo sila nga, or bisag sulod sa ilang kasing-kasing, dili ikaw ang ilahang naa sa ilang galamhan, apan lagi sa ngalan kay eleksyon, buot kanilang sakyan, so diya po. Og sa kwan pa, kabahin na siya sa kaswalti. Pero, muna'y ginaingon nga, kung sinsiro kagyon, determinado kagyon,
nga manerbisyo, imuhana siyang isipon nga positibo tungod kay gidawat na nimo nga kana siya kabahin gina sa og sa kwan pa sa normal nga kalihukan, murag nahimo na ng tradisyon. Ana ba dinhi sa to ang tugaran res Pilipinas, siguro sa laing nasod mao mong siguro gyapon na dilang siguro ta inaana makadetect or dilang siguro nato mahatagan og comparison, pero posible gyud nga inaana. O karong barangay eleksyon, isa lang siguro sa akong tipod, no? Katuganing mga wala na midaog tungod sa isyong korupsyon, unya mo balik, ay nana ninyo pabalika. Ha? Ay nana ninyo pabalika. Ino nang pabalikon? Na, timanin ninyo. Kung nakahimo nagpangawat tong miaging eleksyon, unya inyong gisintensyahan mangwa mo daog, mas labaw na nang marama karon pagbalik ana. Ha? Mas labaw na nang manimalos karong taknaa pagbalik ana. Muna nga akong pasiunang ipaabot kaninyo kay naagitay naagyoy mga katubang gisintensyahan atong milabayng barangay eleksyon nga tungod lagi sa isyong korupsyon, mismo ang mga premyo sa iyahang ingno nato sa mga event tungod lagi kay dunay pista siguro sa iyang purok. Unsa ba kana or kang kagawad atong sigutan, fiestas puro, kagawad palang gani, ang premyo giugom, ang premyo gisibat. Looy taong kaya katong nagpakaulaw o pasundayag sa iyahang ignunta, sa iyahang katahom nga na tabunan sa hilabiang kabagas make-up. O niya pagkahumanhiman, wa manday nakadawat sa premyo tungod kay gisibat ni kagawad. Unya ang maong kagawad, muplano og balik karon, ana, munay ginaingon nga, muragin mong nagluto sa inyo, o muramurgag nagluto sa inyong kaugalingong mantika din inyong giligo. Gisintinsyahan na ninyo na itong miaging eleksyon. Kay lagi ang issues corruption, unya karon kay nang hupay-hupay sa inyong ginawa kay buot mo balik, unya inyong pabalikon, aka murag yun. O kung si Kapitan po, maugya po. Ha? Kung si Kapitan gihapon nga katong milabayng eleksyon nga inyong gisintensyahan tungod sa issues corruption, ang pinakabugat man gyud ang issues corruption. Bintahan na lang issues sa kanabang kulang sa kahibalo. Kay ingno nato aduna may makahatag og tambag ni anak niya or ingnon ta labi na kung duna siya gisugyot. Duna siya ingno nato kanabang open-minded nga leader nga gusto mo acquired og mga nagkalaiyang kahibalo gikan sa mga eksperto, binta pa nang ingnon ta kulang og kahibalo kaysa kana bang sangkap sa kahibalo sa pagpangawat, kana moy delikado. Ha? Kay bisan pa umura nag kung imong ihulagway ang usa ka plato nga kana bang gigamit nimo pagbahog sa iro nga gitilapan pag-ayo pati mumho nga nakatago, kana inana ging hulabway sa usa ka taong kawatan. Usa ka taong kawatan nga mukuha og gahom. Makahawid og gahom. Sus damur na ang kawatan mga igsoon mga igala. Di na mawala tungod kay naglatay na siyang kaugatan. Iyahan na nang giadapt. Ha? Iyahan na nang giadapt. Siguro. Kana lang sigurong ingno nato nga gitawag nga honest mistake. Nga kanang patakalag si pirma. Unya natagaan og SOP. Unya kanang SOP pod ingon pas kontraktor nga SOP man ninamo. Ha? Unya wala gi ka kabalibad. So makaingon tag uy, medyo gaan-gaan ra pero mao na ang pasiuna nga temptation. Mao na na ini-ining bugnong lugay noon mga igsoon, mga igalas barangay level. Ayaw ninyo tuguting kana bang hupayo na usab ang inyong ginhawa sa lami-lamian nga serbisyo kay karon pa lang maigsoon mga igala, daghan gyud kayo kung kakakita. Ha? Naay mga yug tabang sa ila, dalon dayon dito sa ibabaw, dito kang konsyal sa lungsod, konsyal syudad. Pagdala dito putawangan, utang kabubuton na dayon nimo sa iyaha, grabe, no? Gihimong gatasan ang mga naa sa ibabaw. Ha? Gihimong gatasan. Unya, magsulisit din dito sa ibabaw.
Ha, magsulisit kang mayor, magsulisit kang vice mayor, magsulisit kang kunsyal, unsa man na solar light, duha ka buok na tagaag solar light. Tungod kay nagsulisit, ah, iya na dayong gidala ang iyang ngalan. Pero anyway, normal ginas kalihukan sa kaning ni ang politiko. Pero mas maayo gitong kanabang magpakatotoo, na? Magpakatotoo. And then buhata lang ang imuhang kayang buhaton. Ah, normal man na nga moingon nga magpauban mi sa imuhan, mao na. Okay, magpauban. Kay usahay maulaw ang to ang mga kaigsuonan labi na uyamot pud nga igsuon. Nauban na ni kagawad. Then credit din to ni kagawad ang iyang paguban. Pero kanang na ang magsulisit og mga gamit uni ang kunon day ni kagawad para sa barangay eleksyon. Abantay-bantayan ninyo na, ha? Bantayin-tayin nyo na kay himuon na lang ang gatasan ng taga-ibabaw. Bueno mga igsoon, mga igala, doon ay 26 minutos ang milapas sa Alicitis, Kamuntagon. Sa ito nga panag-uban sa programang Barug sa Kamatora. Upat ka Brave Marines, mga igsoon, mga igala, ang Amerikan sa ilahang unang statement. Yatong grabe gyud kainit mga igsoon, mga higala, ang issues flood control nga diin migawas ning 18 ka mga Brave Marines nga mapanghason gyud nga mitahan sa ilahang presensya, inubanan sa abogado nga ilang giila nga mao'y nagkupot kanila nga mao si Attorney Baligon. Grabe ang kadungganan nga nadawat nining 18 ka mga kanhi bodyguards ni Congressman Saldico o nga gitawag nato Brave 18 Marines. Apan sa usa ka wa damhang pangitabo mga igsoon, mga igala, siguro wa na gyud makaya ang mga pressure labi na kay duna puno sila mga pamilya. Aduna gyoy upat kanila nga kagahapon adlaw mga igsoon, mga igala, matud pa mibaliktad. O karon kay mibaliktad, no, duna na po'y kausaban na po sa ato ang gidahom. Apan aron nga makarelita unsa ni atong gidahom, ato nang basahon kaning statement ni ining ilang kauban nga wa mo baliktad. Ah, matod pa, nga ginganlan og George Villalon Jr. So mao ni ang iyahang gipagawas nga testimonya sa dihang gipangutana siya sa ato ang mga kauban nga mga media men dito sa kauluhan. Mao ni ang iyahang gipagawas nga testimonya, mga igsoon, mga igala, akong basahon. Binulgar ni ex-Marine George Villalon Jr. na may inaalok umanong 20 million hanggang 25 million. Ay dako, manday kayo sab. Paldo manday po kayo. So temptasyon gyud kayo, no? Million kada isa kanilang grupo para bumaligtad. Kasunod ng pagbawi ng apat nilang dating kasamahan sa kanilang naunang salaysay. Sa panayam, itinanggi ni Villalon na may iba pang miyembro ng grupo na nagbabalak, magrikant at iginiit na paninindigan nila ang kanilang mga naunang pahayag. Narito ang buong palitan. Okay, reporter, ano po pakiramdam nyo na nagrikant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila? So mo ni ang sadyang gi-interview ni sa reporter si Villalon, George Villalon. Ang tubag ni George Villalon, ay hindi po totoo yung iba na magrerikant. Sila desisyon nila yon. Pero kami buong loob namin para panindigan namin yung totoo. So gi-refute ni Villalon ang hungihong doon na pa daw laing dugang ng mga Brave Marines nga mubaliktad sama ni atong upat. Yung sinabi namin, masasabi ko lang sa kasama ko. So, akong pagsabot, mensahe ni Villalon ngadto sa upat. Sana naisipan niyong mabuti yung sinabi niyo. Ang masasabi ko, top bulutante. Mao ni si ang ginamin, si top bulutante. Kay mao man tong isang kuan. Insya top bulutante, top retired ka na ng Marines, pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa pira. Sana naisipan mong mabuti yung kasama mo na nahikayat mo silang tatlo na kayo ang nag-uusap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am.
Okay, so mo na siya ang statement. Ato lang putlon kay minaw sa taog, jutay nga painumdom. Ay mong lakaw kay ato ning tiwason pagbalik. Standby!

0: ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? Ug taga-asa ka?
1: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alabitan City, Silangon.
0: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
1: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
0: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
1: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
0: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Boss.
4: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
3: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Okay, balik ta mga igsoon, mga igala. Time check, 35 minutos ang milapas alas 7 sa kabuntagon sa atong panag-uban sa programang Barog sa Kamatoran. Ang kini nga programa hatod kanato sa ato ang pinalanggang kongresista sa Tercero Distrito sa probinsya sa Bukidnon, Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zubir. Okay, balik ko na ito mga igsoon, mga igala. Sa dihang kini si former ex-Marine George Villalon, gay pangutana sa isa ka reporter dito sa Kauluhan, Ga-interview siya. May tungod sa upat kakauban nilang mibaliktad. Magmauni ang tubag reporter. Kanino niyo sinabi yan? To whom is this addressed to? Sino doon sa apat na yon? Villalon, silang apat, reporter. So hindi totoo na merong gusto pang sumunod. Villalon, hindi po. Sila lang po yung nagdesisyon, reporter. Yung sinabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, ino-offer sa inyo, hindi totoo yon? Villalon, hindi po, wala po. Reporter, pero ngayon, may ino-offer sa inyo, ano yung sinasabi mo? Villalon, meron pong ino-offer sa amin para sa kabila po. Reporter, para bumaligtad? Villalon, yes po. Reporter, magkano yon? Villalon, 20 to 25 million po. Okay, daku-daku usap. Ha? Murag, og sa kwan pa, makahinukto ka. Uy, pananglitan, manggaling ani. Inani na malang pressure kayo, no? Pero, diya na dayon musulod. Hain ang mas bugat. Ang imuhang integridad. Nga din, entero Pilipinas. Ang ingnunta mayurya sa entero Pilipinas ng misaludo sa inyong unang lakang sa diyang gitahan ninyo inyong kaugalingon. Kay matod pa ninyo nga kini para sa bayan tungod kay dili ninyo gusto nga maluom ang kamatuoran sa pinakadako nga isyong korupsyon nga trilyon ang nagtangag, ha? Trilyon ang nakaukaw sa kabanang bayan. Matod pa sa pamahayag ni Villalon, no? Ang pahayag ni Villalon ay kasunod pang rekant na apat na dating security personnel ni dating ako Bicol Rep Saldico na nagsabing hindi umano totoo ang kanilang mga naunang aligasyon at inangking pinagpangakuan sila noon ng financial assistance kapalit ng kanilang joint affidavit. Hindi tinukoy ni Villalon sa sinabing palitan kung sino umano ang nag-alok ng 20 at 25 million kapisos, mga igsoon, mga igala. So, dinhin ang laay, mga igsoon. Ha? Dinhin ang laay. Looy na kaayo ang atong nasod karon, sir. Gidumala sa mga demonyong mga politiko, Albert Gaaruasol. Okay? Okay. Smaulag ini. So, good morning, bro. Kumbati, God bless na soul, Hermie Rosales. Kini karon, mga igsoon, mga igala. Ha? Adunay dako na pod nga kausaban. So, dihang gipadayag ni PBBM sa iyang suna nga matod pa niya kining atong panawagan sa issues corruption seryoso ni, sincere ni o gani, ato na lang ilaktod. Matod pa niya ang ombudsman karon nagpreparar na og patung-patung nga kaso batok kang dating House Speaker. Wa niya nganli ang angalan, complete name sa iyahang first cousin. Dating House Speaker. Di, pakpak! Pakpak, mga igsoon, mga igala. Ang usalang murag gusto ginuntan ako tanaon katubang dating naka-attach kang, dating nag-itoy-itoy kang speaker sa una ba? Nga grabe gud makab-alsas bangko ni House Speaker sama ni Barbers. Sama ni Abanti, sama ni Chua, og sama ni Luistro gyud, no? Kay matud pa ni Luistro, mga igsoon, mga igala, the greatest House Speaker ever in the history of the Philippines. Dahil kay Speaker, grabe. Sila ang gusto nako makita kung namakpak ba sila atong time. Wa man pud kay giklaro sa kuan, mga igsoon, mga igala, unya ubay-ubay may namakpak. Tiaw mo nang kinsa di mamakpak, mga igsoon, mga higala, nga supposed to be, ha, sa negative trust rating sa presidente, katungso na karon, mga igsoon, mga higala, real talk lang ta, wala na kayo interesado ato nga maminaw. Ha? Wala na kayo interesado nga maminaw. Kay murag, di kay murag, halusa sa mga tao, halusa sa publiko, mga igsoon, mga higala, na wala na ang kadasig nga maminaw sa sunas presidente. Kay matod pa, Kining asuna mga igsoon, mga igala, puro ra pangako, puro ra saad o guway matuan, matod pa. Apan sa dihang, doon ay portion mga igsoon, mga igala, nga murag nakabuhig patay, kaya lagi, isa mangyod sa atong gikaligut-gutan, kini mangyod ang perform, kini mangyong gibuhat ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, nga isas gituohan nga nagkaguliang ang Pilipinas, sa dihang, mideklarar siya, sa dihang, siya pa ang House Speaker o halos na impluensyahan niya ang iyahang mga kaubang congressmen nga mupirma sa impeachment batok sa Vice Presidente tungod kay siya gusto magpresidente. Og karon mga igsoon, mga igalan, blessed morning, Sir Ben Nempa Bernaldez. Okay. Now, karon mga igsoon, mga igala, sa dihang nagkalabuan ang tanan, sa dihang nibuto ang issue sa flood control, wa ni ma-anticipate nga mainani ang dagan, mauning dunay mga point nga ang kanhing nag-uban kaniadto murag nabahin ang faksyon. Sama ni Jervy Luistro, katubit ang Quadcom, nga grabe to sila makadayag kang House Speaker Martin Romualdez. Kaniadto, sa wa pa nainani ang dagan. O si Jervy Luistro lang, grabe yun. Ay, sa dito sa iyang distritos Batangas, mga igsoon, mga igalangam. Dahil kay Speaker, bumaha ang ayuda. Ha? Dahil kang speaker, bumaha ang tubig sa flood control na bisto. O karon mga igsoon, mga igala, sa dihang mismo ang presidente na nga mubuhi na sad o giingnon ta murang makahulugalon nga statement nga matod pa, hindi po ako presidente ng aking pamilya at kaibigan. Ako po ay presidente ng taong bayan. O dito sa dihang iyang gisaysay, mga igsoon, mga igala, nga ang ombudsman nagpreparar na upatong-patong akaso batok sa dating House Speaker, medyo nakabuhi tos ginhawa. Although, bisan ingno na lang nato nga, kanabang kulang? Kulang man, pero arang-arang na lang. Kaya at least gusto makita sa sambayan ng Pilipino nga naagyo'y responsable nga manubag sa issues flood control. Although, subo lamang, kaya ang mga naunang priso, mga igsoon, mga higala, di mangin sila may ginakunato silang timbang-timbangon. Di manggiyod sila, like, okay, Jingo Estrada, not to defend him, siguro kung naa siya'y kalambigitan, pero at least, lisod kayo bukikion. Kumpara aning uban nga na-mention na sama nilang Saldico, is mismo Saldico, gi-mention si Martin Romualdez, gipang-mention ang mga nagdawat ng malita, kato. Kaya nga nung nagdawat ng mga malita, mga eksoon, mga ila, kickback man to. Matod pa sa ex-Marines, or brave Marines. Kickback sa asa, kickback to sa infrastructure project, labi na sa flood control. Nga mao inungdan nga kining flood control na himong substandard. O niya hain man karon. Doon na ba'y isa nga na nalambigit sa malitagang nga nagtingkagol karon sa prisuhan? Wala man. Ang naas karon sa prisuhan, si Marcolita. Ang issue ni Marcolita, mga igsuon, mga igala, is katunto ang wala pagdeklarar sa iyang susi nga diin nagdawat siya camping donation. Nakaroon kung atong i-apply ang kana nga matang sa ingno nato kay plunder magikaso krimen, kung atong i-apply di man lang kay Marcolita ang nidawat og campaign donation. Na-mention man bito si ang presidente na ay campaign donation, si Erwin Tulpo na ay campaign donation, pero ngano nga antud karon gawas noon sila og never madunggan nato nga gi-mention sa ombudsman nga duna poy paso nga gi-preparar kang Erwin Tulpo. So dihan dapita mga igsoon, mga igala, bisan pa og ang atong mga igsoon, ordinaryo ra kayo og ingnunta or mubo lang og kahibalo, pero iyahanang masabtan nga kini siya usa lamang ka pagpili sa pag-implementar sa hustisya. Kung dili ka kaalyado sa administrasyon, awo na magugdan ka. Mao man gyud ni ang ginatawag og ato nang i-apply ang detalyado nga pagkaistorya. Kung di ka kaalyado sa administrasyon, of course sampan ka ng kaso. Former Congressman Mike Defensor, mao gyapon. So ang atong ang gidahom sa tao, dili ining inani bitaw nga ipakita lang nga compliance nga dunay politician nga priso, kun dili ang gi-expect sa katawhan nga kinsa tong nanganlan niini nga brave Marines nga makita gyud nga magtingkagol gyud sa prisuan. Sama ni Martin Romualdez nga din na mention na sa presidente nga matud pa ang ombudsman nagpreparar na og patong-patong nga kaso batok sa kang Martin Romualdez. Now karon ang pangutana, unsaon man ni karon pagligon sa kaso nga matod pa ni Boying Remulla nga kani ato nga nung wala pagi pasan nga to sa Sandigan Bayan tungod kay kulang pa ang nakalap nga mga ebidensya. Kulang pa og sa kwan pa dili pa hinog. Mao na statement ni Boying Rimulya. Nakaroon mga igsoon, mga igala, imbis di pa hinog, luyo sa daghan na kayong mikanta nga kanunay nalambigit ang ngalan ni former House Speaker Martin Romualdez apan kang Boying Rimulya di pagyapon hinog. Apan sa dihang karon nga nagsuna ang presidente, unya nakita nila nga Mr. President murag ang makaalsa galing sa imong negative trust rating ani kinahanglan nga imuhang hupayon ang nagbangutan nga kasing-kasing sa publiko. Kay murag ang isa sa mga ilang gikabangutan ani kini mang issues flood control di magidi matago nga kinahanglan na agyoy dakong isda nga inunta ni ining gobernuha matagan og sentensya or mapriso. O kana gituhan si Martin Romualdez. Now karon usao naman ni karon nga do na may upat nga merikant og ang ilang pagrikant ang unang statement nila nga diin na lambigit ang ngalan ni Martin Romualdez or isa si Martin Romualdez nga dako na kabenepisyo niya itong malita, ilaha namang pamatunan karon nga dito tinuod. Mubalik na butas pangutana, seryoso ka itong giingon sa presidente? Seryoso ka ito para sa inyo? Seryoso ba ang presidente sa iyang suna nga nanay patong-patong ikaso? Dili ka mag-create o unahuna na pod nga alang ka nato nga mga ordinaryong tao nga dili ka pantalyar ang tanan? Dili ka ha nga usalamang ka ingnunta statement lamang ang tanan? Aron lamang nga mahupay ang kasing-kasing sa tao gikan sa pag-ulbo-ulbo nila nga kaligot-got batok sa kang Martin Romualdez nga isa sa gituon nga mastermind sa flood control? Mga igsoon, mga igala, kini siya nga dagan ako, dili lang ako ni ipredict in advance, pero sa akong panglantaw, kini nga dagan kung ang upat ka Brave Marines, kining upat ka Brave Marines nga murikant, ang isa sa galuwason ani, dua. Ako mutuo nga si President Marcos katong statement nila nga na-involve ang ngalan malimpyo gito. Of course, ang isa ni is Martin Romualdez. Og ang gisultis presidente nga duol na nga magtingka goals bilonggon si Martin Romualdez, duol na o apan ang realidad layo pas tinuod. Para nako mga igsoon mga ila, layo pas tinuod nga mapresos Martin Romualdez. Kay matod pa ni Boying Rimulya, ang ombudsman, matod pa iya na pong gidudahan si Martin Romualdez nga maoy mi pasiugda sa pagrikant ni ining upat ka Brave Marines. O ilang gipamatud-an. Now karon pagrikant ani mga igsoon mga igala, muhuyang man ang kaso ani. Muhuyang ang kaso ani mga igsoon mga igala nga ipile sa ombudsman ngadto sa Sandigan Bayan. So paghuyang sa kaso, di na pud hinog. Apan ang katuntuang walay kaso mga igsoon mga igala, gibuhatan o kaso nga hinahimong hinog nagtingkagol. In ani andagan. Ha? Mao na ni andagan sa pagkakaron. Depende sa inyong pagsabot. Unsa may inyong pagsabot sa dagan sa atong paggobyerno karon? Akong klaro na din money di, ako aning kaugalingon nga anticipation og pamati nga ang kaso batok kang former House Speaker Martin Romualdez karong panahon na nga ni rekant ang upat hinay na pangigsoon mga igala. Onay ginaingon na dayon mga igsoon mga igala nga unsa ka katinuod ang presidente sa iyang panawagan nga dili siya presidente sa iyang pamilya og sa iyang inunta mga amigo. Ha? Kay mao na magitong tatoy gituhan nga gituuhan ako ha, sa akong analisisyon isa na gitunta to sa gituuhan nga og giulat sa katawhan nga mahitumpawak na gyud unta si Martin Romualdez sa balay bilangguan dili balay tambalanan balay bilangguan mga igsoon mga igala apan naunsa man ning pagkaunsa karon anyway ulato na to ang mahimong linugdangan unya depende na nato kung sa atong paghulat, aduna pabatay malaumon or aduna pabatay malauman sa dagan nining panggobyerno ha nga mahatagan og sentensya ang issues flood control. Kay karong panahuna mga igsoon, mga igwala, nakita di madugay nakita si Erwin Tulpo or even si Senator si Senate President Erwin Sherwin Gatchalian nakigpulong kang ombudsman Boying Rimulya og ang konteks sa ilahang pakigpulong, pakighimamat nga dili na kuptan sa blue ribbon ang issues flood control kun dili ipa-ombudsman na nila na diha na karon. Kung ipa-ombudsman na, so of course unsay mahimong linugdangan? Aho, ang mahimong linugdangan ang katong dili muanib sa sa linya ni ning administrasyon, posible gid. Inana gid ang damhon. Inana ang damhon. Ha? Huh? Dili gyud ma implementar ang matuod nga hustisya ug kangayan alang ni atong responsable nga naghimo sa maong korupsyon. So diya palandapita mga igsoon, mga igala, huy-huy abaga alang ni atong mga kaigsoonan nga nagdahom nga aduna gyud manubag nining issues flood control. Kay kung ibutang na ni sa ombudsman, so in short unsa pa may rason na isgutan sa Blue Ribbon hearing, unsa pa may rason nga ablihan sa Blue Ribbon hearing ang maong issues flood control nga tuwa naman ipasa, ibutang naman sa kustudiya sa ombudsman. Dito naman sa ombudsman asikasuhon. Ang ombudsman ang bahala. So of course tutok na sa impeachment. Diri na dahin karon. Ha? Ang impeachment mga igsoon, mga igala, matod pa ni sa isa ka Vatican nga political analyst, mikabat na og 335 millions ang gasto for 13 days pa lamang. Okay? For 13 days, 335. Nabuntog na. Nabuntog na ang 125 confidential funds nga hangtod karong panahon na wa pag yun. Oh, depende. Na depende. Alang sa inyo ang akong mga suking tigpaminaw. Sa upat ka testigo nga gipakita or gisalang dito sa Senado, sa prosecution, aduna ba mo yung nakita nga makaingon mo nga dunay sustansya ang testimonya nga diin makita nga dunay misuse of funds or confidential funds sa buhatan sa OBP sa time ni Vice President Sara Duterte? Ha? Sa inyo, ikaduhang pangutanan ako, unsay tubag ninyo ani? Alang sa inyo, ako mga suking tigpaminaw, kini bang pagpangita sa confidential fund ni BP Sara? Accountability ba gyud ni? Sama sa giingon nilang Jerby Luistro? Nga dapat yun, nga pangitaon ni tungod kay accountability ang gikinahanglan din ni tungod kay kinikwartas gobyerno. Accountability ba ni? O political harassment para sa imo unsa man? Ha? Unsa may imuhang ikasulti ani? Kay ako doon ako ikapakita nga bisis o dili isang kumuingon kung hain kong dapita din hirap, hain na aning duha. Sa pagkakaroon, dili pa kumuingon. But I have my ingnunta timetable kung kanus ako muingon. Pero kinilang akong ipakita, ako nang i-apply kay duha man ni ka, duha man gud ni ka issue ang kapangitaon. No? Sa part ni sa kampo ni VP Sara, ang ilahag yung claim, yeah, this is political harassment. Or kung diehard Duterte supporter ka, mutuod yung ka nga this is political harassment. Pero kung dito po ka sa prosecution, muingon po ka nga accountability ang rason. Nga nung doon na impeachment, dili man sa kadakon sa confidential fund. Kaya doon naman yung gidala manggod sila into logic bitaw. Ang mga supporters ni BP Sara, gi-drive into kanibang grabe ka klaro nga tataw nga luhika. Nga sama ani karon 13 days pa, 92 days sa kalkulasyon mulungtad or mahuman ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Karon naa pa sa ika-13 kaadlaw. Mga igsoon, mga igala, base sa report, aduna nay 335 millions ang nagasto sa kaning ni ang confidence ano 325 rather not 35 to 325 millions ang nagasto sa gobyerno sa pag trial nining impeachment ni BP Sara sulod lamang sa 13 kaadlaw. Karon ang atong ipakita nga kung atong i-minus ang 25 million confidential funds nga gipangita sa gobyerno o gipangita sa prosecution nga kuno na misuse ni BP Sara, unya wa makita ay ang gasto nga 335 millions karong ika-13 adlaw, unsa may inyong ikasulti ani? Ha? Unsa may inyong interpretasyon ani? Unsa may atong interpretasyon ini nga ang 125 millions until now, ha? Wala pa'y ligon or ignunta sustansya nga gipagawas ang mga testigos nga mag-convict sa ato nga kining tinuod gidi ay nga nuanay na misuse ang buhatan sa OBP ni adtong 2023 and 2024 2022-23 confidential funds. Ikaduhang pangutana mga igsoon mga igala. Ha? Ikaduha. Para nato. Para sa imo. Mooyon baka sa statement sa prosecution nga wala nila hatagig bili ang mga pagbatikos or ang complaint nga tanawa ni gasto na og 325 for 13 days pa lang niya 125 rang pangitaon. Wa nila gihatagan og bili kay matud pa dili ta magmatter sa kadak-on sa amount nga magastos gobyerno. Kay kining niya ang atong pagpangita sa confidential funds, accountability ni og sa kwan pa para hindi pamarisan. Para dili daw kuno awaton sa musunod. Mao na ilang justification. Ha? Para daw dili awaton. Kay karon 125 millions lang ni, what if kuno sunod dili na? Dili na 125 millions. Og unsa kay sunod dili na lang gid ka at abutangan og intelligence and confidential funds ang office sa vice president. Para gid nga wala na lang. Di ba? So depende. Hain man ta sold out. Ha? Sold out mata mga igsoon mga igala ni ining paggukod sa Article 1 sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nga matud pa ang gipangita sa prosecution nga gigamit ang sambayan ng Pilipino is accountability. Kay para ko no, si bisan kinsa nga buhatan nga dunay confidential or intelligence and confidential funds, dili na kurang mahimong panagingnan ang kining pag impeach karon kang BP Sara nga bisan pag gamay nga amount basta kay kwartas gobyerno kun imong gilustay ana ang terms Tagalog imong wala tarunga paggamit, then do na kay accountability ngadto sa katawhan. Pero ang issues flood control nga gibutang sa malita ang mga kwarta o gidawat kickback, awalay accountability. Kay matud pa ni Senator Erwin Tulpo, limta na lang nato ang flood control. Ha? Mao na mga igsoon mga higala. So niya pa akong ipakita og ako ning hatagan og pagtagad. Sa 2023, ang confidential fund sa presidente niabot siya og 4.3 billions. Okay? So kung ato siyang i-divide into 365 days, nigasto ang buhatan sa presidente og 11.78 millions a day. Kaning 4.3 billions. Karon,

0: 70% lang ang naa sa record nga nagigamitan. So sa actual nga calculation, napay mabilin sa 4.3 ang pangutana nga nung way nabilin. O kung dunay nabilin, hain man. Diba? So mo na'y pangutana. So kung gamiton to, nga gi-download sa buhatan sa Vice President, kung atong tanawon ang 125 millions, mga igsoon, mga igala, nga gigasto in 11 days, ang adlaw po ato is 11.63 millions. Galing lang kay una lang na gasto, una lang nahurot kay 125 millions man. Ha? Una nahurot. Pero kung imong analyze mga igsoon, mga igala, diring dapita pa lang, natay makita nga atong bukukion. Ato ning tiwason sa pagbalik mga igsoon, mga igala, standby una alang sa atong jutay painom. Ay muglakaw kay mas nindot ang sunod nga kaning ni ang topiko nga atong isgutan unya.
1: 93.7 ang adlaw naata karon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pasaron, ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: Idilita po ito ng mga plan po.
5: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
5: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?